0: Saga. Itini Tokoloshi, ya Maximum Takati. Wezwa iti iyo iyo, chef mabone jive.
1: Kwendere?
2: Rapo.
0: Chef mabone jive.